makapag-boto para makapili tayo. Ang mga candidates ngayon ay, di ba, black voting dito. So, pipili ka ng inyong, ano, ng inyong partido para ang partido ang pumili kung sino ang magiging prime minister. At siyempre, sa mga allocation ng mga upuan doon sa parliament. But anyway, para sa ating mga kababayan, kung hindi nyo pa lubos, nalalaman kung paano ang procedure ng ating pagboboto dito. Napakasimple lamang. So, puntahan ninyo ang website ng Electoral Commission New Zealand. So, dito, pwede kayo mag-sign in para makapag-boto kayo online or pwede rin kayong pumunta doon sa mga designated na mga voting center. So, election na ito ang tinatawag 2026 general election. Wow. So, ibig sabihin, ang 2026 general election ay mangyayari sa October 26 hanggang November 7, 2026. So, malapit na. Kaya ngayon, nagsisimula na ang o-organize ng mga campaign materials katulad ng pag-post. Dito naman ang pag-post ng mga materials ay may designated time. So, ano ba ang dapat natin gagawin pag-election? So, ang general election is what we vote for the people and the parties who represents us sa may parliament to form a government. So, ngayon, ang incumbent na party na nagpapatakbo sa ating New Zealand ngayon is itong National Party. So, the National Party is running the government ngayon. So, ibig sabihin, ang allocated seats sa parliament ay mas madami sila. Basta more than 50. Pagkatapos, yung ibang upuan doon may mga naka-allocate sa iba't ibang mga partido katulad ng New Zealand One, Green Party, Labor, at itong National, ano pa? Meron tayong 7 partido dito lahat-lahat. So, ito ang pinaka-common na mga katanungan. Mga common na mga katanungan na itatanong sa lahat. Paano ba? Paano bumoto? Sino ang pwedeng bumoto? Sinong mga tao na pwedeng bumoto? Are you eligible to enroll and vote? Enroll or update now. So, yan. How do I vote in the general election? So, ito ang mga katanungan. Maori role or general role? Who can stand at the general election at communication from the electoral commission? So ito ang mga very common na mga katanungan na dapat natin maipaliwanag. Kasi ang ano dito is very ano naman sa atin dito na ang very basic naman. Kahit nung nasa Pilipinas pa tayo,

kung kayo ay bumoboto at alam na ninyo ang procedure sa pagboboto ay siyempre may mga kaibahan kasi ang nasa Pilipinas na pagboboto. Sa Pilipinas naman ang voting ay magaganap in more than a year kasi next year mag-start na sila ng campaign period, mag-apply ng mga ano for the 2028 election. So ganyan ka ano ka kaaktibo ang ating mga electoral commission or pati doon sa Pilipinas. Masaya doon sa Pilipinas kumpara dito ang election time. So magbigay ako ng mga comparison, ha? Konting comparison para dito at saka sa Pilipinas. Para lamang sa kaalaman ng lahat para sa mga bumoboto. Dito sa New Zealand, kailangan mo bumoto ng party vote. So, paano 'yon? Ang party vote is para yan siya sa mga sa Prime Minister. Pagkatapos sa Prime Minister, ang ano naman is itong sa susunod is itong mga wala kasing congressman dito at Senate. Isa lang ang mga congressman or mambabatas dito, yun ang tinatawag nila na parliament. Ang sa atin ang mambabatas, dalawang klaseng mambabatas doon, nasa upper house at sa lower house. Ang upper house doon is Senate, ang lower house is itong mga congressman. So puro yan sila mga mambabatas. So dito naman ang mambabatas dito, ano ang ginagawa ng mambabatas? They construct laws, they implement laws. Gumagawa sila ng mga batas na angkop sa bawat departamento na nakakatulong para sa gobyerno natin. And then after na magawa ang isang bill para magiging batas, isubmit nila yan para maaprubahan ang batas na iyan sa parliament. So, ano mangyari? I-discuss, i-argue, i-approve. At ang pinakahuli niyan para magiging batas is pipirmahan na yan ng Prime Minister or Presidente sa atin. Ang sa Pilipinas naman is ang kaibahan is ang mambabatas una isasalang yan doon sa Congress. Pagdating doon sa Congress, i-discuss, i-argue, i-pa-approve hanggang sa ma-build, maayos lahat-lahat ng mga batas. Ipasa na yan doon sa Senate. Pagdating sa Senate, i-discuss ulit, i-argue, i-ayusin kung may dapat aayusin hanggang sa ma-approve sa Congress. After ma-approve sa Congress, ipasa sa Presidente para the final approval. So yan ang magiging proseso. So ang mga ano dito sa pamalakad ng eleksyon, doon sa atin mahaba ang panahon kasi pag mag-eleksyon. Ang

presidente doon ay binoboto individual. Kahit anong partido mo, ang presidente at saka vice president, binoboto yan individually. Whatever party kayo, kaya minsan may nangyayari na iba ang partido ng vice president at saka iba ang partido ng presidente. So, yan ang kaibahan dito at saka doon. So, doon, pagka once na ma-elect na sila ng tao, syempre, ang kailangan is 50 plus 1. So, ibig sabihin, majority wins. So, doon naman sa Pilipinas, siyempre kung sino ang may pinakamalaking boto. So, hindi mo yun ma-determine ang 50 plus 1, kundi ang ano doon is ang boto. So, dito naman, partido. Paano manalo ang isang partido? So, dito, kukuha sila ng 50%. So, dito, 50 plus 1. Once manalo ng 50%, so, ibig sabihin, sila na ang manalo. Pero nangyari noon na hindi umabot sa 50%. So, ang isang partido at isang partido mag-merge para makuha nila ang more than 50%. So, kung mag-merge sa ang dalawa na partido, sila ang mag-rule. So, usap doon, yung dalawang partido, kung sino ang ipapaupo nilang as a prime minister. Kasi nangyari yan dito noon na walang partido na nakaabot ng 50%. Kaya yung isang partido nag-merge sa isa. So sila ngayon ang very crucial yan na makapag-decide or tiebreaker. So kumbaga, na kung sino ang uupo na or maglilid. So mag-merge silang dalawa. So nung nakaraan, nag-merge itong Maori Party sa NZ1. Ang NZ1 nag-merge sa Labor. Kaya na met nila ang threshold ng 50%, more than 50%. That is why si Labor ang nanalo. Kaya ganyan ang kaibahan. Sa Pilipinas, kahit hindi, I don't know ha, paano nila kinukuha yung percentage na 50%. Sa Pilipinas, whoever pinakamadami. So, kung madami ang nag-boycott, kukunti lang ang mga butante ang nagboto, basta i-base pa rin yan siya. Basta doon sa Pilipinas, katulad sa sinasabi, ever since si Inday Sara ang may pinakamaraming boto sa lahat ng mga kandidato in the last election. Tumakbo siya ng vice president at siya ang may pinakamarami na boto. That means ang boto niya umabot ng 36 million. Wow. 36 million out of 110 million. 110 million. 36 million ang bumoto. So, anyway, ang population ng Pilipinas na 110 kasama na yung mga matatanda. Lahat-lahat na, pati mga bata, minors, lahat-lahat. Kasama yan. So, ngayon,

ang adult lang na or mga tao na pwede bumoto. Ibig sabihin, yung mga nakaparehestro lang. So, kung itotal mo, aabot siguro mga 80% ang lumabas at bumoto. Kasi sa Kaisara itself is 36 million plus ang pangalawa na humahabol, milyones din, milyones. So, siguro mahigit rin ng mga 50 million or palagay natin mga 70 million ang lumabas at bumoto. So, ganun ka ang proseso para bumoto, lumabas at bumoto. Bakit importante sa atin ang bumoto? Bakit importante? Ang lumabas para magboto is yan ang tinatawag na karapatan ng isang mamamayan. Bilang isang mamamayan sa mamamayan ng Pilipinas o mamamayan dito sa New Zealand, karapatan ng isang mamamayan na pumili ng kanyang kung sino ang mag-lead or mag-handle ng bansang kanyang tinitirahan. Ibig sabihin, ako ang may karapatan na pumili ng aking kung sino ang gusto ko mamamahala sa ating bansa. Bakit? Bakit kamo? Kasi ang bawat partido ay may mga kanya-kanyang agenda. Mayroon kanya-kanya silang plataforma. Mayroon silang kanya-kanyang direksyon kung paano nila papatakbuhin ang itong ating bansa. For example, dito sa New Zealand, si Labor, nakafocus siya sa mga workers sa lokal. Example lang yan, ha? Example lang. Na mga lokal at binibigyan ng mga mahalagang bagay para sa mga lokal. Yes, of course, nasasali rin yan ang lahat-lahat ng mga programa ng gobyerno. Ngunit naka-focus sila more on sa lokal. Si Inside One naka-focus sa mga indigenous or what we call itong mga Maori people. Si National, yan ang mga bali kumbaga mga trademarks nila eh. Si National naman naka-focus siya sa yung kumbaga ang trademark nila is business and innovation. Siyempre, parang yan ang pangunahing mga agenda ng kanilang pamamalakad. Pinaka-importante is itong economics relation ng ating bansa, economic situation ng ating bansa. So ibig sabihin, pinapatakbo itong ating kwan more on mga business people. Si Green Party naman, naka-focus siya sa mga environment. Ha? Itong mga, yan sila mga environmental advocates. So, malakas din ang kanilang partido. Mayroon din silang upuan sa parliament. So, ganyan ang kanilang mga ginagawa. So, kailangan natin mamili kung ano ba ang iyong opsyon. Nung nakaraang taon, ito ang gobyerno na nagpapatak

tumakbo sa atin during sa COVID at uy, madaming mga benepisyo ang ating natatanggap. Maraming mga bagay, maraming tulong ang nakukuha natin sa government at nakafocus sila sa ating mamamayan. So by that, hindi naman ibig sabihin na pag nakafocus sila sa isang bagay katulad nito, nakafocus sa community or sa lokal na mga taong bayan, hindi ibig sabihin na napapabayaan din ang business sector or ang ating ekonomiya. Kailangan yan, importante yan sa lahat. Kasi kailangan natin tumakbo ang ating ekonomiya. Lalambo o malusog ang ating ekonomiya. So ganyan mga kababayan ang dapat nating maunawaan. So sino ang gusto mong mamamahala? Nung nakaraan sabi, mahirap na pumasok dito sa New Zealand kasi ang partido na ito, hindi ko to bubutuhin kasi antay, hindi antay, parang humigpit ang immigration. Kasi yung mga ganyan ang mga hesitation. Kaya ikaw, kailangan mo pumili, itong partido ay bubutuhin ko ito kasi magaling to. Maganda to sa kwan. Medyo malambot at lenient ang migrants dito. So, kaya ito ang preference ko. So, yan mga kababayan. Bawat partido ay titingnan ninyo kung ano ang pinaka main agenda ng kanilang partido, paano nila ipapatakbo ang ating lungsod o ang ating nation. So makikita mo yan, lahat-lahat yan ng mga partido dito sa at sa kanilang mga website. So makikita natin yan, paano natin mapipili ang ating namumuno dito. So sa Pilipinas, ang namumuno, nakafocus tayo sa kung sinong nagpapapatakbo. Katulad yan, ito si currently si BBM, siya ang presidente. Siya ang executive, pinakamataas sa executive branch ng government. So, under sa anong partido siya? Diba, sa dati, nakapanyan siya sa Unigroup. kaso nasira na yun. So, ngayon, hindi pa natin alam kung anong partido ang kanilang dadalhin. So ito ang mga bagay na ating dapat bantayan. So nire-review ko dito ang mga listing ng mga partido, iba't ibang party sa New Zealand. Party to complete the votes, party stand candidates and electorates, parties choose candidates for their party list, and parties can be registered or unregistered. So ito naman ang mga iba-ibang mga party donation, current party ad logo application, registered political parties. Sino ang mga registered political parties? Ngayon, ACT New Zealand, meron dito. Tapos, Party Alliance.

Alliance Party of Aotearoa, New Zealand. Animal Justice Party, Aotearoa, New Zealand, EGP. Aotearoa Legalized Cannabis Party. At Conservative Party, New Zealand. New Zealand First Party. Ayan, ito ang sinasabi nila, New Zealand First Party, Labor Party, and New Zealand Loyal, New Zealand Outdoors and Freedom Party, Outdoors New Zealand Party, Opportunity, Tap Tap, Te Pāti Māori, Te Tai Tuki Rao Party. Ito ang mga sinasabi ko ng mga partidos na nabubuo dito. The Green Party of Aotearoa, New Zealand. National Party. So, ito ang mga ano nila dito, yung mga partido at may mga logo. Makikita ito sa website. Vision New Zealand Party. Women's Rights Party. Yan ang mga partido dito sa New Zealand na mga rehistradong partido dito sa New Zealand na namumuno dito. So, iba nito ay locally registered, but kadalasan dito is ang sa may national level. Katulad nitong New Zealand First, Labor, national, itong Te Pāti Māori, kwento sila mga national level. Green Party at saka New Zealand First. Yep, nandiyan na yan. New Conservative Party, national level. Aotearoa Legalized Cannabis Party, Kuyawa. See, dito. Animal Justice Party. Itong ACT din. Alliance Party. Hindi, ACT is ACT New Zealand. So, itong mga partido ay iba't ibang partido, pero ang nangunguna lang dito is pito na mga party that runs or participate sa may national election. So, sa mga local naman, yun ang iba-ibang mga local na mga party. Katulad yan, sa Canterbury lang yan. Ito sa banda area lang ng Manawato or sa area ng mga Otago. So, doon sila, mayroon sila iba't ibang partido na dinadala para sa kanilang to shape up sa or nagsasang-ayon sa kanilang environment. So, ganyan ang mga iba't ibang partido na nabubuo. So, ngayon, balik tayo doon sa sinasabi natin, bakit tayo kailangan bumoto. So, kasi dito, that is your privilege or ang rights mo that you could be able, you had been given the opportunity or the privilege to exercise your right. Diba? So ngayon, pag hindi mo yang ginawa, how would you be able to say na ang karapatan mo ay pinaninindigan mo? Diba? So, yan ang ating dapat tandaan, mga kababayan. You need to go out and vote. Huwag mong sabihin na hindi mo kasi alam. Kasi dito,
madami din

itong mga avenue, how we could be able to enter or to go for a boat. Ang pamaraan dito sa pagboto is hindi lamang na katulad sa atin pupunta ka doon sa presinto. Pagpunta mo doon sa mga presinto para bumoto, sa iba't ibang precinct para bumoto. So dito may mga precinct center or voting center dito na naka-allocate sa mga malls, ha, iba dito ha, sa mga malls, sa mga schools, or any mga government properties na very very accessible sa mga tao. At pinakasimple is you can do it online. Ang election sa atin, there will be given time in a day, just in a day. Katulad yan, mag-start sa alas 7 sa umaga, mag-end yan sa alas 7 ng gabi. So after that, counting na dayon. So, dito naman, ang pagboboto dito is 1 month. Ito nga kanina ang inano, it will start sa 26th of October and it will end up 11th of November. So, ilang araw yun. So, ganyan kahaba ang eleksyon. So, imposible na wala kang time or, uy, sorry, hindi ako makakapagboto kasi may trabaho ako. For that long, imposible, more than a week, 2 weeks, 2 weeks. At ang lahat na mga avenue for your access para ikaw makaboto, it might be online or walk-in, face-to-face, whatever, ang mga pamamaraan ay nagagawa natin dito para ma-accommodate lamang ang inyong flexibility. Kasi pag hindi flexible, pwede niyong sabihin na wala. Kasi paglabas ko, tapos na ang pagbubutuhan kasi nag-work ako ganitong oras. By this here, you could not be able to say any reason na hindi ka makakabuto sa kadahilanan lamang sa inaccessible ang voting center. Maraming paraan at maraming mga voting center na pwede nating mapupuntahan. At nandoon kung meron nga dito eh, hindi ako nakaparehestro. Uy, wala akong kuan, hindi ako nakapag-enroll. Enroll or registered. Dito kasi sa kanila, tinatawag nila is you enroll. Sa atin, kailangan natin magparehestro para ikaw ay makaboto. So for in case hindi ka nakaparehestro or hindi ka nakapag-enroll at ngayon lang nalaman mo, ay 18 na pala ako. I'm 18 now. Today, ang election, 18 ako. So, pwede na ako bumoto. Huwag mong sabihin na, pwede na ba akong bumoto kasi bukas mag-18 na ako. Basta pumasok yung pag-18 mo within the scope ng 26 of October to November 11, pumasok yung pag-increase ng or pag- ano ng birthday mo na nag 18 ka na. So pwede, you can come anytime, just walk in sa mga precinct center at pwede ka doon mismo makapagparehestro ka para ka makabuto agad-agad. So yan ang kaibahan, malaking kaibahan doon sa Pilipinas. Kung hindi kayo nakapagboto at during the election time, yan din ang

birthday mo para ikaw ay maging 18. Antay ka na lang sa sunod na eleksyon. Ganyan yan sa Pilipinas. Sa Pilipinas, bakit importante ang eleksyon? Bakit kailangan ko lumabas at bumoto? Ha? Noon, at may mga usap-usapin, kailangan ko bumoto. Importante sa akin ang bumoto. Bakit kamo? Hindi ko matatanggap yung ibinigay para sa akin. Dapat ko gagampanan kasi binayaran ako. Yan ang isang masamang impression para sa pagboboto. You need to go out to vote. Kailangan mo talaga lumabas at bumoto sang-ayon sa iyong karapatan. You're just exercising your karapatan para ikaw ay pumili ng iyong leader sa inyong bansa. Kaya ikaw lumabas at bumoto. Hindi ikaw lumabas at bumoto dahil may obligasyon ka sa kandidato. Ha? Nakuha ninyo kung ano ang pinupunto ko. Ito, may obligasyon ka dahil karapatan mo yun. Hindi may obligasyon ka dahil kay mayor. May obligasyon akong bumoto dahil sayang, binigyan ako ni Cap eh. Nakapromise ako kay Cap eh. So, ganyan mga ano kababayan. I hope na naka-focus yung mind natin. Naka-focus yung mind natin sa perception na tayo ay lalabas para bumoto dahil naniniwala kayo na ang iyong boto ay isang malaking bagay para makapili ako ng maglilid sa bayan, para maipaghanda ang ating kinabukasan, kinabukasan ng ating mga anak at hanggang sa ating kaapu-apuhan. Kung buhay ka pa. So, yan ang dapat natin isipin palagi. Wherever you are, but I know dito sa New Zealand, hindi yan nag-exist. Hindi yan napapractice dito na magbabayad o bibili ng boto or vote buying. Sa Pilipinas, napakadaming panahon, okasyon, and even me, myself, na-experience ko. Hindi ako nagpapabayad, hindi ko binenta ang boto ko, pero tumatanggap ako ng pera. Tanggapin mo ang pera. But still, your conscience. Konsensya mo ang susundin mo sa iyong pagboto. So, minsan ano, mahirap. Mahirap talaga isipin na may mga tao, ako sabihin ko sa akin at the time, di ba? Ako, naranasan ko yun eh. Kasi pangangailangan eh, kailangan mo, kaya masaya nga tayo eh. Masaya nga tayo pagka-eleksyon kasi madaming pera. Kita mo, limpak-limpak na pera talaga na ano, na hahawakan mo. Cash yun. Ang ginagamit sa mga yan ang kan, vote buying money. So, ang ganyan na mga sitwasyon, hindi yan katanggap-tanggap. Hindi yan dapat natin

pinapahintulutan na mangyayari. Kaya tayo mismo sa sarili natin, ikaw Ilkap, dapat hindi ka tumanggap. Huwag mong tanggapin. Para masakit naman na hindi ko tatanggapin, binigyan ako ng pera ko eh. Kahit pa masakit. Pero sa totoo lang mga kababayan, ang boat buying ay masama. Kapag binigyan ka ng pera at bumoto ka ng tao na nagbigay ng pera, yan ang masama. Pero kung binigyan ka ng pera, but still, sinunod mo ang iyong konsensya, so I don't think it's a wrong move. Ha? Pero yun lang. Perception, ganun pa rin. Vote buying. Diba? Ang perception is still vote buying. Kaya, kailangan pa rin talaga natin na maiwasan. Makaiwas tayo sa mga ganyan na mga senaryo para hindi natin yung makukompromise tayo. Kasi yan ang pinaka mahirap iwasan, yung nakompromiso ka, nakompromise ka. Kaya hindi mo man ibig sabihin na gawain mo, ayaw mo naman sana yun gagawin, pero dahil ngayon pangangailangan ko, wala ko pambili ng bigas ngayon, or ito, uy, emergency, na admit sa ospital ang tatay ko, kailangan ko na mapagamot siya agad, gumaling siya kaagad, kaso wala akong pera, mabuti na lang nandyan si congressman, nandyan si senator, nakapagtulong ng ano si senator, so kailangan ko butuhin ko si senator, di ba? Yung ganyan na attitude towards money. Kaya doon sa Pilipinas, ipinagbabawal yun, ang pagpamimigay ng pera, tulong, kahit anong mga donation man or proyekto during the period of campaign at sa election time. Bakit kamo? Kasi ang mga tulong na iyan, binabawal mo na ang pagpapagawa ng mga proyekto, binabawal mo na ang pagtutulong ng inkaso, whatever tulong, pinagbabawal yan during the election period. Kasi bakit? Para maiwasan natin ang misinterpretation na yung sa iyo, tulong lang naman yung sa akin. Oh. Eh, kaso, ang lumabas is ay hindi yung tulong. Bribe money yun. Binili, boat buying yun. Oh. It will fall or it can fall into a boat buying modus. Ang iyong dapat yung dapat mong ginagawa or yung usual mong ginagawa na nagmamakaawa, maging matulungin ikaw. Oh, so ngayon kung may pureba pa na nakapagbigay ka ng pera, oh, pagkatapos sinabi pa ng nabigyan mo doon kasi taga-kabila, sabi niya, buto ko daw si... Ah, de, lalo lang napapapasama ang iyong intention. Kaya iniiwasan yung mga ganyang bagay, hindi yan inirekomenda ang mga ganyang bagay during at sa panahon ng election. Or even nag-start pa lang ang campaign. Ipinagbabawal yan siya para maiwasan natin ang misconception sa iyong tulong. So, kaya ingat at iwasan.

So, anyway, mga kababayan, nauubusan na tayo ng oras at wala na tayong outro din dahil ito nga. Ito nga ang outro natin. Dahil I don't know what had happened, may mga system error dito sa ating dashboard. So, but anyway, mabuti na lang nakapag-on-air pa tayo. At maraming salamat ulit sa walang sawa. Maganda sana ang topic ko na mapag-uusapan natin, but I think it doesn't make much sense. Pero importante pa rin na mapag-uusapan natin ang patuloy na nagaganap na impeachment trial sa Pilipinas by the Vice President Inday Sara. So, but anyway, I'll just give you some few outlook party doon sa ano. I think naka 17 days na sila sa running impeachment. But ito, mga kababayan, bigyan ko kayo ng isang palaisipan dahil dyan sa impeachment trial. Ang impeachment trial sa Pilipinas, dinidemanda nila si VP Sara dahil apat na demand. Isa is culpable violation of public trust. Yun ang paggamit ng confidential fund, which is around nagastas daw ni VP Sara ang confidential fund at ang pera ng gobyerno at sa yung walang katuturan na mga paggagastos. So yun ang dinidemanda nila kay VP Sara, around 150 million. But imagine, mga kababayan, ang ginagastos sa impeachment trial, it is more than, I think, 30 million, 33 million per session. Gumagastos ang gobyerno ng 33 million per session. Sa total process ng impeachment trial ni VP Sara, they will be spending around 2 billion pesos. 2 billion pesos para habulin lang si Inday Sara sa... How crazy it is. 150 million gagastusan mo ng 2 billion. Diba? So, ganyan ang palaisipan na iiwan ko sa inyo. Maraming salamat at sa ulit. At congratulations again kay Gail Guda for achieving the degree of Bachelor AB. Anong tawag dyan? Pagtatapos niya sa law. So, ibig sabihin, magiging abogado na rin siya, isang solicitor na siya. After that, na siguro makapag-ano na si Gail. I-invite natin siya dito pagka-ano. So, once again, maraming salamat, mga kababayan. Ito si El Capitan, nagpapasalamat. Diyosa, kita-kita tayo next week. Pati rin si Mutya Efeber, kung nakikinig kayo. Pati na rin si... Mama Jax. So, once again, maraming salamat sa inyo. Kita gets next week, the same time, the same day.